Ngasi, nong maizeng numit, jun gitang taramari, ingagi kun mapan ni panba, sakap talusyong ama chamapan ni funipan. Yai faraba numit asiki, ayukipung mga makaitaki wagaloy na na. Agas wani imfalgi, FM Sangay Channelgi, ahan bataurang paring, sandok pa hujari. Sandok chori ba mega har sama ahum, dasmik mangani. Thauram tabi riba singbo, taram na okchari, nolukchari, loy na na. Yai faraba numit ama oy minarsi.

ba puzarak liba si nupi sing natagi khongkap laklingai manungda ningthi na blood flow lehenbada mating pangna ba kanaba hidak singi maramda kharakhang minasi.

Ima laibak po sa itazaba isayda, kudolgi anisuboy na lang tokchari. Rupraga gi saisak pa singdagi, MK Binodini na sayrengba, ima laibak po sa itazaba isayda.

Ahanjari ba isay siga loy na na. Matang asida adom da. Tongan-tongan ba Manipuri film gi isay sing. Matang-matang oy na. Tahanjaba loy jari. Ngasigi oy na lakot chiki ba isay sing gi film. Saysak pa, sayring ba madi. Sayrang ba sing matang sit na. Ahan ba isay gi film may jak. Saysak ki bilay shrom me ma. Sayring ba Banka Sharma. Sayrang ba Ahibam Shyam Singh. Ani suba isay gi film nga iko nang se. Saysak ki bi arambam Jamuna. Sayring ba Bijendra Kumar Sharma. Sayrang ba Nomai Them Pahari. Ahum suba isay gi film Matam gi Manipur. Saysak ki ba Ahibam Buddha Chandra. Sayring ba Khuraijam Phulendra. Sayrang ba Aribam Shyam Sharma. Mari suba isay gi film Khonthang. Saysak ki ba Singdi Thongam ba Maitai Amadi Sarungbam Debla. Sayring ba Khaidem Pramodini. Sayrang ba Thongam ba Maitai. Manga suba isay gi film Pap. Isay sibu saysak ki ba Singdi Ahibam Shyam Singh Amadi Arambam Jamuna. Sayring ba Thangjam Gora. Sayrang ba Ahibam Shyam Singh. Taruk suba isay gi film Amam Basu Anganbani. Saysak ki ba Singdi Swami Kumar Amadi Wahingbam Premila. Sayring ba Rajan Yangkokpam Amadi Sayrang ba Hamom Naba. Matang asida ngasigi oinadi konjel nachom sandok chabaloi jari.

0: 타인에게 하이타르 거마이 호로기 와리메앙 제 리너리버니 메테기 세 마디마군제
1: 마니마
0: 기다 거기 인클레트리버나 하싱 시다 시군바 세이농 마인세 담한바 지나 게야무게암나 거기 컬처 세 언더스탠드 오버다 게야무게암나 거기 컬처 세 마얌데 마삭탁바다 하이타레 다르마 톡당 로보야게데기 헤드나 폭싱거마 사막데기스티기 오컴제 강제닝이
1: Tagacheri, Marup called Oduna, Kugitorum Saruga Birakba, Marup Pinky Saikom Degi, Marupna, Bambiriba, Wahanga Dumaki Baukum Sume Apunatamineshi.
2: Yam Pazaba question you. Hibadi, a quiggy culture, traditions, Amarum the Hiragadi, Amarum the Somo Mang Tarak Bagumaniba, Amarum the Somo Yokatabasum Katna Hot Nariniba. Hibadi, a quina Isai Katam Oina Uda Baitaria Quina Kunung Isai Haraga Isai no Mai Dagi Harao Kumayrom the Amino and Uba Natabida, a quiggy traditions. A quina Lamina, Hosiki generation, Sida Amu. Kenotarom doino haibasiniba haibadi sise ichai sina amarom dadi adukimatik yamna yokhatpa ngamme jna so haizaninge haibadi ai isamaksu moirang kangneirol khambathoi biwari se kaino khangamna teba adu adu oinama ai sei tamakpa majam dadi ai sise karino se khangmangamme ba haibadi akhoi ki history haitare mit haigadra history haigadra khanghan bangam bagi kanoma haidi lyric habasidi paning basuyawi paning dabasuyawi and the lady khanga ga su pa da bana su ya mane tra de sei se di no pa doctor su ta de ni ba ta a kan de taning ak pagi mayai du ne hena wari dong khangning ak toi ni ba adu da na thaini gi oza sina taw bi mi she ai ba me oina lei ba na te oral tradition da mathang mathang putharaga khoi putam bi mi ne ba adu da na khoi gi thaini gi lei da tharam ba sei do khoi na hoji mai gi lei do mai ek pau do hoji se khoi na khang da ba yaw e ba habedi thaina matam thainaram ba mai ek to hoji se khoi na art khang da ba do adu khoi gi so soi ba ne ba khoi na hangau da ba do oza sing da oza gor sing da hangau da ba sikai haino phajai na di dum ngai da hairaga nung gi oiba art du di khangau da ba do adu gi pot se ei hoji hoji ki su oina adum ei angang macha angang sing tambi ri ba takpi basinda adum adum hai ishei gi khakta sunatana ai gi adum ma myam su loin ta e aduduna ai amana khajik sumaina ta ki base sisna moi de sukitam sumaina akhoi gi culture amadi traditions kitam yokhat pangam gani haiba gi asa se thamjai hai tare aduna kanai hena khalle wa khandari khunung ishei kumba angang da kanu tohan base
1: hoi achumba magni ngasi ai khoi gi lairiba naha sing hogalak libangang sing sina ai khoi gi hanana lejeram liba chatna bi phajakhra ba jatna lon chat mayam si tamba khangjin bahai besi gi amaru oi besu dumak lairiba ne makhata na wari chatadri ngai da khangjaning ba se pinki sai khongi oina pokna fam lamdam ima baba gi ming aduga hojikti yum su palawani na husband lom gi su laifam gadai do oi bi bano ming aduga family gi matang kitang thambio
2: ai se ori po question am le kai de gi ne ai gi ima gi ming na saikom sana han bi aduga baba lai gi traba ai gi baba gi ming na saikom ratan kumar singh ne aduga ai gi ichilinaw se ahum ne ain ahan ai gi makha de upani lai li aduga ai huji huji na khurai thodam le kai de yum panjare aduga ai gi ipuroi ba gi ming na mayam na di pauna haira ga sukhang nei aduga romario han delay maming se aduga ai kubo no phade gi mayam lo sei na khang bi ra ba baba gi ming Rohini Kumar de gi mama inim pok silarani de gi gi chanupi anim ga lai ye de ko de gi chanupi im zalai re sanari
1: hello
0: naharol
1: gi khonjil ni marup gi ming laifam hana tak piyo
0: ai langjawal pramukhong de gi andrew lai shrak pam
1: hoi am nuai jai marup kol taw birak pam arup na ngasi e khoi gi thawram asi da lengshin bi ri ba marupin gi sai khom da gi khangbining ba wa phom natra khangbining ba sing leiraba di phongdok piyo
0: aina ngasi gi case da gi khangjining ba wa phom ai de wa hanga moina angja ke ai bi di ngasi gi case lamdo ngasi gi tang la ba pok song sing gi manung da moirang sai hairiba isai esti da hena miam na sakhang biba miwa yamani haina ekoina lozer ba matung da moirang sai gi samlappa haibadi moirang sai si kadai da gi karam tau na hawrakhi ba no duga hawrakwari haije batare moirang sai gi asik matie man khatang ngasti gi lengbi rakli ba gest da gi khangje ba gi tanja du lozer ba

0: 알겠디. 아, 매 안뿐나 강민은 먹이 단자 암 극당 비비우 하이 와펌지 탐제 먹으면은 다그째.
1: 얌농아이제이 마룹 토럼 사룩야 비락바 마룹 보무카 한네 다그체리
2: Andrew, yang nanu ngai se wang sang bira pagi dama. Ado moirang sai gi matang se do kimatik sangre. Moirang sai hebesi oza na takpi rong magi matung hina. Moirang sai on hai bani en hai bira mi ko. Moirang sai on si koi gi moirang gi sayon makhan makhan mi amal lai ri bako adu sayon si da yumpham wa ra ga sakpa isai hai tare al mai na sakpa isai ni adu ga aina bobok ta gi tamza hauri ba isai asina moirang sai asina ko gi main noina magi area se khamba thoi bi loika loikum hai na thambiram ba tangkak asina yam bani ko akhoi na sakchari sina adu oza makhal mi amal lai ra oza lai gi draba oza jati adagi huzi huzi le riba zaina khunbi zaina khunbi sho moira kangnei rol da le kalo kumje sa e adagi mo oza za tina kai pha ba da sa e adagi huzi ki moira sai hariba sai sak ase samna har ba da khogi khunung isai da makhal ama narrative art form ne haiza batare haidi wari lira lira ga sak pai sai wari khatang su li bana taba hariba sai sak ase da akhoina isai khatang na taba dialogue yarakani narration wari liba yarakani isai yara ani mode haigara magi body gesture movement jaboyi sathek du yara ani tuna chatlaga phoyi pena sai sakta yarba sai sakhra makhai sudum yaraga sakpa isai bobo khoina haibiram bagi matungin hai tare moirang sai sai sak ase Buddhachandra Maharas ningthogi haktak tagi puthorakpa haidi second world war matungda nupi singgi oiba ihau hai tarine yumda phisalon sa khatang saraga leiraga senthop lambi tholaktaba matam adegi nupi se dom yumda leigani haiba nataba hai tari haidi masuk ke numa thokcharaga masagi identity ama puthoknaba haidi talakpa tanja hai tari adom matam aduda thokhiba isai ne haiba tari haidi matam asida isai ese hoi khubak isai kai nai nariba khubak isai yamna maming chakhalnarakpa matam ne hai tari tuna lakpa hai tari moirang sai siga bobo khara ga meyam thang biam da basya ine bobo bobo sma ozalang tel thoinu se ozalang tel thoinu gi apok pasi su pena se chakpa mani bako ada mana pena se satra de sum tambi basida bobo ke wari ni ko tambi basida bobok su khangau ba hai tare wari se isei je khangau re khangau ba du gi matungi na mana isei je pha hou re dana pha hou ra bani na matam du da di moirang kang nerol khamba thoi bi gi wari pena pham sak kai se yam na chak na ram ba matam ne ba adu gi matam adai da basok sakpa lo ra ba matung si da mayam si na moirang kang nerol sa amu moirang sai tha amu on hai ba do ada bobok si na e adu di boboki pabung no su tam bi ba isai do amain taw ra ga sa amu ge amain taw ra ga matam du da di basok sakpa hai se mai tei pung na ne thil la ga sa ini ba mayam gi pe na ba hai ta re amain taw ra ga sakpa je hau khi ba ne hai da na bobok na li bi ra me ma adu bu aina lyric sum thizen ja ba matam da oza samu ga magi satra maga ani sina hana aham ba di hau dok pi ra ma ni hai ya akoi gi moirang sai hai ba sai sak se hau dok pa matam da di adum isai se ichat chat na hai tare hai di mayam na khangbi da na adum loi gi bai tare adu gi matung da ko na mu abo thoi no hai gi la pa matam da gi sida gi nong na amai na moirang sai hai ba sai sak se amai na hong do khi ba ne hai na oza guru abo sing na tak pi ram ba ne hai ja gi
1: Hello
3: Hello.
1: Naharol gi khonjel thoram ne marup ki ming amadi laifam hana tak pio
3: Ain tong jai se ajoy sinja mai digi ne.
1: Marung ngasi ekhoi ki thawram ase da maro pinki sai khom khunung shai shak pi amadi mami roi shoi biri bi lengsen nu na lai bire marup na khang bining ba hang bining ba wafum tham bio.
3: Ain kada pinki lagi saya mak matiang sem ta asa ning jana phone tong jalan phone.
1: Hai bio marup na tabi ning live shai do.
3: Imagi fizi marum apa ki album do. Aduh tu kenugi apa ki putra ni ne, degi guru ribe ne, so damo soro chenjam ne, beko pinki ke pun namoi pemerintah atau kami nak isai mati yang makan kaza ning baik tak?
1: Yang nungai je, marup soi dengan isai kudol tam jarak lagi, call tau biduna seru ya birak, pa marup omu kahana thaga ceri.

나하롤 기콘젤 따비리 ngasi numidang pung mapan minit manga lamkoi wari ningsing bagi mihut thongda tharomasigi taruk suba tangkak tahan jagani aiba moirang themna rasing unabiri ba madi thorom puthokpa dilip mayingbam

0: ngasigi good morning manipur gi ahanba live ak phaba caller du kadano khangminasi
1: hello madam
0: good morning kanai birabano
1: good morning madam
0: good morning asidi family sai khanbanu mine ahanba caller oi na wari sabu phangja ba yam nuai jai minglai pham hai biu
1: sai dia marau re madam
0: hoi hoi minglai pham tham biu
1: koinang mai ra kai bina du ne madam
0: bina kwa yam nuai jai ngasidi ahanba good morning manipur gi ahanba caller oi na phangba se kai phau bi ke
1: yam nuai adugi kana ta bu do ne yam nuai re madam
0: hai hai adidi telephone su phanga banina kari karamba song gi sai ta sige
1: khogi cha na thakwa pari imong gi ko e thamoi kari gi wakhan nang na thawai nang na kari gi kapli na ta bu do
0: he pirang ko hai hai
1: kari gi sin thari pirang ta bu do
0: isai su
1: ta sige me da
0: hai hai ta se isai su ta se do mate am ga ngang miram ba ya bro han ba caller oi banina
1: madam madum ai kya thidong la phadri atai budi phaye bo
0: hoi hoi dedi isai lanthok charak pa yarani ko
1: medam ta bi ning bakar amani da hapse ke
0: happy happy
1: nau nu bi anuradha abhi ise ton pijia adigi aku isi hen bi momata ise thamban sidang khoi kalo da tabiri ba koler mayang ga puna tamin nazare gi madam
0: hoi hoi yam nu ngai jai ko radio tabiri ba pum namaka tamin narisi khan bi rakli ba isai gi fam pari imom ko saisak li bi chitra pangambam saireng ba bis gupta laishram sairang ba amarjit lorembam isai lan thok chari mayam puna tamin ase
1: madam thaga chari
0: taram nok chari

Good morning, Manipur ki thorum da marup singi call ngai na ngai na. Isai ma khaktang lan thok chari, puna tamina se. Lan thok chari ba isai, ahing ba fura, pharmacy da ki. Dine samadhi pusparani anigi apun ba khonjil da, Birendra salam na sayring ba, oinam, git na sayrang ba isai.

Isang isigaloy na na, pungpama si daman ni Prefer Masegi kudol sa nuk na tahan jaba, matangas tuloy zari. Adom na taram tabiri ba si Akashwani Infalgi FM Sangay, Janelle Degini.

0: Hello.
1: Good morning, madam.
0: Good morning. Can I be rubbing?
1: Madam, my sister may be called some like I did. So, you may be the time.
0: Maybe the tongue, she's so much in the Zarego. I'm no one saying,
1: Mamma, no, my ring, that's all running. I see a mother.
0: Hoi, I'm no one saying, Beta, a handbutting the Zaba, a hybriding a siggy, or in a handbook color, so it be has a banico.
1: Hoi,
0: Taram no cherry caramba from the Nibi tongue, a sitting in the
1: city. I'm in a city, comes in the city. Kalau tuh orang bising ke, kena tahu apa ini yang mana pamjaba, pamja, aina hadi. So mana awak ayuh akan dapat jadi, ini kan bawa paman katang aini tamja dia bawa.
0: Ya ni aini tamju.
1: Kau ini mayam senba, di kau ini life from the end, tak singkat ba, dari luka. So awak sahaja jadi, so mana kelong lagi ada pun, mayam benda life from the kan, nampak sih sum, aku sih sum kat dia awi mana mayam benda tu, kena jaya bawa. Ada juga kau ni, kau ni sih, kau ini jaluk sih tar, matung juga. Bamun gumba sina cha mengkei er su fu ho ba hai nei ko mo ya de ja du hai ba sina ko cha se ta sin nei ja ki ja de ba ya san ji de ko ma na se de san ka lei ko se ko gi mo gi chin li rang ni sina ko su lok so ro bu ya ai sa mo tin na de na sin de ko gi pi o bi chin do zang san di gi no ma na dau ya ko sa bo lo ya ha sa ji a de ha pi na ha na ka la ma ha pa kan e ha pi ha pi ka in ho ko gi madam yang kui hunger strike ya cha ba mi amma gum na ko do akui na ai na ha de di akui ki phaja ba ma pan tho ga de phaja ba ha de a to mi na upuruk na oi ge da amma na oi ge u ba ma tam ge su e oi di sumai in sum ba ge phaja da ba ang khak sum ai na ai ai do ni do na ma kana sa de ma dam khara ji dum ya oi ge se ko
0: hai
1: hai a ge ham ba hal man sing ding san ba ba msu le ko gi hal man ni pai ku de akui ge sa song ba sing ding hal ma tung da na ha oi ba sing ding na ko na tap na main tong na hai ba di silly ba ko kya koi na mi machine je kaun tor kan mi machine du gi na tung na extra so ha pa ga du sim ba ya silly ni na tham je ni na ko
0: hoi hoi
1: na sum ma ji da koi na yam pa ja ba hai du ko ong a de kai ma tam da koi na thai ba ro si da mai ma ji la mi na re ba group se pha mi na na ba ko na ba da ni ji thai ba ta lu ki sa ni kan ji ba bu ma ko a do ka na ba mi pi o ro na pa a de ja mu kham ja da ba na kham ma ga na sa ji cha ga do ni ba se a hello ram ba ya na ha wa ram ba ya a du ku ma du ki ang kha la ni ba lai lai shu hai ba su ya mi a ba ma ni a du ku tau tau ko ma tam da ke ji ki tan civilize ba ma an da ba a ba di ai na hai ki ma ram ai yam ta ko to wa na ji ai mai am tin ba ma tam ji da lalum ta kan ji ba ha se la ji da na ta ku kham ji da yang
0: jin bade no hai ja ti ba ni bi ta na si e koi iram dam manipur si da chatnari ba usowa sokumba du gumba thodok thokpa matam da chatnari ba mong matau adagi chatnabi mayam hai badi charam dai da tawri ba mong matau do pam da ba ma hai phongdok pirak pani ko koi gi akashwani imphal gi khuthang da ahoi yam nungai je do masidi ai ai isai sa da leire ko discipline hai basidi mina phana ta aga su aina discipline do in da taraga di adum ai isa si mimang thok pa hai basidi adum ma hausa ne ba masidi aduna hoi hoi hoi akoi su do makti hoi thina jai ko adubu masimak na loina mak chak chagring am na pum na mak mang thui hai duni ko
1: adu ha
0: hoi hoi loina mak tinati khara khajik tang ni aduna masta tabiri ba ko akashwani fal gi fm sang general bu pum phamasta tabiri ba mayam pum namang na hai ban pan pi angang hal khai dana angang singda di ahal la khoina tawri ba mata wasita ma ka dawri bani ba aduna ahal sing sina hai badi chana kanglon sing discipline sing asi ngak na isagi iramdam sibu aphaba mai kaida lehauri ba hauruk liba charo suro sing sina mata utam hauna ba aphaba mai kaida pumina na ba mayang gi mapham dani bi ta na pukhat pira iba wapham se punna khangjin minara ga iramdam asi chakhat pe gi mai kaida pumina si ha besi mayang gi mapham da su ibi ti ta na su haibirak pe gi matu hena thamjari ko yam nungai zeni bi ta nga se khagi thorma si da sigum laba apik pa thabak thong macha mana akhoi chi ching thaga dawri bani ko aduna imung oi imung degi hauraga ai isa degi hauraga sigumba phajada ba thabak thong singasi isa isa na semdok patam si akhoi na mi amabu semdok pangam ban natte haibasi myam pun na khangmina si yam nungai zeni bi ta yam na haibadi iramdam chakhat pada adugumba kanara boi ba wafa mama pukhat pirak pegi damakta ni bi ta bu hanana thaga cheri
1: thaga
0: ramu thaga cheri

0: ichak chai uthak na ching bahin na khang bahin le hai bagi shuwa ni ko ado hoy ato pasukana badi maya amale ram be ado bu khangjin mina si tam akashwani infal ge thorom tabiri ba mayam pumna ma hai badi awon ba amala ai hai tuna khuina awon badu bu hekta lokshin ga dabna te ai khoi gi awon badu nai khoi gi khunai amadi iram damda he na mang tak pa purak toi oi batar ga de awon badu da khantha mina si ai khoi karam ba mai ke rom da chalaga na he na phagani hai bise thagachari kanan bala ai khoi gi thorom si da sarga birak tuna wa fam khara thambira pagi da makta makha ta ba kolam mu lokamina si du di
1: anu tari mu
0: thagachari

0: kan nak na ba imung manung tinaram ba marung apang sing na ne ko gu sien pai bo in loin u la ma le
1: a
0: ma tam khala si ja noi ne ti lei ba sien che pan di yam ba ni ko
1: hey mi ang gi mit la ise mo sa gi lai ro ba ta ba lu in u dra ni ne
0: au
1: na kun ba hai ba di hai ra ding ba imung ngoi no u na kram ni
0: hey ma aku ina mana terus sang isi bo
1: a kra a we ro ma ni ne
0: a
1: ko jo hom su ya la ga kari kai no khar pure ine
0: ah
1: ngune ma me mana ga se kiru kiru e koi de sang le po mi sing che ki di kar kiru ja ni
0: ina ma la pili bro koi ne ai la ini ne kai su to roi dro sang lak pa ya ni ko
1: a chang bi ro che chang bi ro pang koi koi na le thok pi dra ga lo re da
0: adu ni ne na koi gi get hek la chila pa se kalap ka se ni po ni da
2: ina ma som da pam si se si da pam si
0: hoyo sina karam marum boira male ai se pangkui kui na galai jaroi ko se se khau se mukta lok salu
2: hoyo
0: na khoi gi sa na thakna ba kari kari no khara laibi rak pani
1: kai noi se gi si chao ro ba nga ate kom si hau ri mane se gi si
0: sao ba pik pa ga ai thoi ne yang lak tra bani lambi manak ta gi ne aphang ba ma he ta lai rak la bani
1: no sana khau do mino ro ga phase de ong tei mukta han na thamura
0: hoyo ai ina ma ai khau si mukta ta thamu ki ge ko hoi ne
1: ai imung da pangkui kuina lera kanu sia se pangkui kuina lei thaba ya ban na te no sana
2: wo ai su khangje kai do ro ge
0: sangro sangro thabal
1: ai che
0: ichi wa ma ha ge
1: tak pi hui se
0: na bai ge baji ga na sel khara pi bi ram mo da na hairak pa da gi ichi na sen phong khara ya ri
1: ka ya no nei che
0: ichi ge sana sa gi na tham ba sen pham ne na khoi gi di si jin na da ba ya da bani na ichi na beng ta gi khara ma ga hap si laga porak pani yam di yam dre se se pai chilu se
1: hoi hoi se sa to kho tok pai nung nung ai tra bani na sel si matam khara season a jara ge se
0: na koi ne season na ba isi na purak la bani
1: se
0: na ngon da di isi na pore iba se kai shu lai pa sen pham na te da
1: ichi khoi khoi ma yam su nung sa pang thi thi min re se
0: ai khoi su nung sa thi ba bu di thi ri bani adu bu na kal amarom da baji ga na bai ga na ne nang na sel pai khalak pasida thagal lipo ni ko
1: aiche haujik pudi thabal kana noi do ibai ga baji ga na su khangbiram ni che
0: kai do khang da ne ge thongal da ma do thamlam laga bo khang da yari bro
1: che
0: atai lai ri na bai no wa ma hairak pani
1: ibai na kari ta pira ko noi che
0: tan sari ngai sida ne license ki ama do na sa kan na ba thamjin hauro hairak pani ko na bai na
1: tau de yabra ne je ibane takpira idu yam chumi icham cham na leiba yabdi na tre hajari ba
2: ai na ma nga tang phami na ga da su ne ori ba phibam chi da ya dre do ina ma
0: adu di ai am sa lage ko iche sa le ko thabang
2: ho ho
1: phani che phani che leng bi rasi
2: ai chom lai ja haure ko ina ma thin dok tre ai
0: hoi hoi hoi
1: ai sel pai bo gai se matang chara di kui ho bza na te he nu pi
2: kai nu mayo ma pa re itu na
1: kari we ne ge pot ka re mi ne pot ka re ba
2: ado ina mana ka pi ra mi noi ba
1: sana sa na ba tham ba sen phom ne he ye
2: a
1: beng ta gi khara ma su lok tho ur ga ha chin la ga pi ra mi ne
2: o ko si ye na ge do no pa ngam khre da na na thong ga da ma du ko tham jam ma pa roi dro
1: ngai khu ni mi na pi sel mi ba sen sing se pun chin la di pani yamani ne nupi
2: o o o o ado aibu sanagi mari aso wam tangdi sajil lawun pharoi drai ba
1: e kanu kadu sharoi dun sagadam ni ne
2: a
1: sel gi sen ngat ngai ro se dabu sadong ni amat na te ya ani sha ani sha
2: nang che rai banu pa di na ti ko
1: a
2: suwai na che la kani hai ji ai chukan bu he khalu ti
1: ne on sana ai she thabun ni ne thabun matang da dishel se khare na chaung na lagna ba amado ani hum thana ma
2: ngai khoda pangtha me tham jen be chine nu ngai ro
1: koi ni
2: mi na khang khare dina te sa ro e ba
1: du ro ga na to pa plan ma hong ta re da na
2: ha han ta ki si di ka mai khalu ri no nang je kok ti lai ja ni ko
1: thau do wa thok ma ya ma pang chat ta chal po yeng di sum le rak tre ka na na bu khang ngam doi no ba ai khoi di po yeng lau khi ba phang khi ba su na ti i sa an lu pi ha ra ni pa mai dei tho ba hong khre ati koi ani shu honki bana te
2: wo honki dra bai koi ni gi lu hong ba do pan bi ra nu ko khalu ro ne khoi dong si yam chang le ei
1: ei long ki de ga na lem na mang ba ya di na te ka madugi madugi laman madugi mamando thau do ri
2: me 허지부 가나다 라면 톡도리바
1: 너희 바지다 원실라 톡도리바 예 너희 바지다
2: 응 허지부 바지다 가이노바 하이루 도리두부
1: 바지는 암로이다 보아부 아이나 하이바 하우너브란 하이노비 아이시 타벌니네 타벌 타벌레기 봄드네 레이바 미암세 컹프렉 컹는 미도리 바지기 만악다네 노무니 미당마 아코니 찰라가네 파잔나 코로 무리시엄
2: 원낭나 파이 하이바도 아이시도 미야이다 하이잉라 가이노 혁차로로 이렇게 도르게 두부
1: 가네디 가나데 나 세마케 난 자꿈 좀 못 행하는

0: sanatom bi lao lao chang la si
1: inia
0: inia sune nang bungai ram ni seng ha koi ra bani
1: inia ima baba ni gi luhong ba se thing bi ko mi hi mamang da ya mi kai ba
0: atu ne ba ma koi na hanu thang si da nga khlai si bu sum li bro baji su adu mangai thabal ga nu yon sana ga nga ga da ak su yok sin kre ne
1: hai ma inia kai no yong ka se sunu ka hai ra da na yam na na sim ji li sana ma ki luhong do ro ma li ne
0: Mali, luhonglam dai gi yum ke bdu mali ni moje.
2: Leipul.
0: Soidi
2: soigi leipul.
0: Na na na. Isai ma. Isai gang ngla tana. Noi baba na tru isai ngang disi ba.
2: Soigi leipul.
1: Ya pure pai song ka se. Konyai ta adana isai ka ngang lise. As ine ayam tukat ta emi.
0: Thabal. Thabal.
2: Se ise ka dom nei noi se. Hai ma. Kisahnya pika, kadang lagi pun lah. Lengsen biru kisah, lengsen biru. Hai biar ma, la, cawol lah cawol.
1: Baba, ima di.
2: Hai, nama di parlor dasar kini.
1: As, ke parlor dasar kido ba?
2: Kau ini nih nang bukan itu tadre bukan nih. Nama do parlor dasar kie besar kini nih. Hai yang hangcet tengah ram ni kau ini nang angis ibu.
0: Thabal, kau ini hai yang hangcet hai ibu.
2: Kau ini nih isi siang tak biri ibu. Atap isungi mana pasing deh ipa ucap apa hukre? Sangka dah bapak saya punya maklau bulu re, ngahak le rodi, orang bumbula ani nasi.
1: Ini ya, bapa nak hari sekali nova. As, ya hari nak tadi sahaja buang hati ni ko bapa. As, sahuk buang tu tengen nak koi bulong mau betul lagi ba.
2: Hai ma, senarai bi.
0: Karino.
2: Koi, koi nung wad nama tar di nung, nung sangka hari do. Koi nung pungko kau gini nung poyi, soi dia ko nung.
0: Thabal.

Sa tatalibot hurong pari nga sige nga sinumida ang pungtarit kaminit ni Fumanga. Tahanja gani taasigi isay. Taasigi saysak ba kundrak bam Zivan Singh. Sailing ba longjom tombi singamadi. Thorong putok ba haikruzam Devendra.

Angangsa ngasi ye khogi angang gi thawam haurasi ngasi ye khogi thawram da tongan tongan ba makhal mathel gi thawram singa koi hana dongna dumak thamli adoba ngasi ye khogi wai libi ge dabasi mamang gi nongmai jing de su wai libi kharba na khogi nene mamta raskumari hana dongna khoi wari si thawram ra selak pada punna dum taminasi ngasi gi thawram gi ahan basti khoi yurbasi irom dagi lebang basi mataraga khoi thawram si hauduksi yurbasi haurasi

ta khelam bam yu hen bine sak pa khunung se ye khoi thaurom gi ani si boi na puna ta mi na re ma kha cha thar pa na khoi pe na sak pa ta si nga si gi khoi gi thaurom da pe na sak pi ge dori bi anga ari bam gauri gauri ki tang chang chin si ya re ya re thaur ho thaur ho

0: Ja, det er
1: en gang så, ikke? Og sem så de bare så nu der gik kun ikke så bare tage. Så de bare så godt tog det her den her med punkt på når så bare om kigger jeg på, at det så de bare gik med tanke til om lagt på dig ikke mere. Så de bare der gik så nogle af bare kun ikke så med der mine sig her bare var på mig at kunne tage. At en gang så med tanke når kunne jeg tage om lagt på dig, når kunne mere så på den her årlig lagt sig på. Pajana orai lak tra gadi kak thui dena kwa dena pajana orai de ga lak pangam na wanasi kwa pare ngan sa ai khoi wari ta bi gi tan ja du yok sile kwa adu wari ta dring da ngasi gi khoi gi thorum da sa ya ke ba ngang sing du mu ning sing ge yulbasi irom ari bam gauri yangun jam to yam ba mi tei takelam bam yohen bi amadi asem sudi pas chanu angang sing asina ngasi gi khoi gi thorum da sa ya ke ba ngang sing ni pare ngang sa du di khoi myam wari ta bi tan ja si mu pun na lo mi na si ngasi gi khoi gi wai li bi ge da ba si ngasai su se na khoi den ning sing re mamata ras kumari khoi gi studio da ngasai de gi na khoi na pang thok pa thorum sing je ta da na na khoi de nungai ba wari ma li bi ni hai da na leng sin de na le bi de ba ni kwa han ta ki chali ba tha jun tha si ma di na khoi gi ne ne si de gi nungai nungai ba wari ma ya mata do ni mama gi nungai jin de su khoi nungai ba wari ma ta khre ba ni kwa ngasi su na khoi gi de mak ta kari karam ba nungai ba wari ma por li ba gi ha ba do ne ne de gi khoi myam pun na mu ta mi na si lao ka na lao
2: sala sorry
1: to yam panisem
2: mama ngi de so ene himalayan kingdom gi wari li ki ko
1: ha
2: da ngasi su himalayan kingdom gi wari ye ma li ke noi bhutan khangi ko bhutan ha ba se himalayan kingdom si da lai ba la mama ni ko bhutan gi ne chingjao ma gi ma ma thak ta ne Faroch Koba Kungang Malaye Budani Manundaniko Faroch Koba Masiki Kungang Se Masi Maming Pots Ani the Maming Sali Amanane Masi Kungang Sitki Akoi Bada Yanki Bada Ne Unna Kupa Chingzao Pata Pazaba Mayam Malayba Uwa Yam Hoba Wa Mayam Yam the Pazaba Sinarioiba Atopa Amanane Mapam Sida Sahi Kudingi Ten Kapagi Competition Amatonga Yaba Aduna tap tap ma pham da gi ten ka pa heba ma sa ma u pha ba anga nu pa ma sa nu pi ma cha ma yam la aga ma si competition ji yawe aduna ma si gi da ma ta ne pha ro che ma ming ya am na cha de ma pham ka ya da gi mi ma ya ma ma la aga ho ji competition ta u do ni na pha ro ski khung gang sa lai ba mi sing sin na su ma si competition si da da a khoi gi khung gang da gi mi na thoi da ba ya di ko hai du na ne mogi angang singse adum pi inge dagi ne akoi gi nung thangat pa u thangat pa masa se masal se ko masal se kan puita makta tien se thangat pangam na ba dirung ching mangam na na ba adumai na adum moi se pi inge dagi moi se hawe ba ko moi na masi competition se se da asyam na thawai yauri ba asyam na kan ho na ri ba se kari gi no hai ba da masi irai lai ba competition na te ba moigi ten kapada magi target se makhun moina ka kudai ba makhun se yam thana thame ba kamain thauke da chingchep amada di kanu tau doi ni ko tham doi ne ba target se ko adu ga ne marak se tane lokchap amalai ba marak se se moina lebi ba siga chingchep se marse lokchap se chin yam kan se le aduna ten kapi ba mi sina ten kapa haibada natana magi himalay gi akan manung sit se masibu maithi bi bata apne man nung situ bu ngam bata apne ba ko aduna sumain to na faro chai ba khungang gi angang sing je ping de houta na maside khoi yau ge maside ngam ge hai ba se ma khoi gi kanu oi ko a ma phoi ne pam ze ba du oi ba ko hai ba khungang se de ne noi dong to ba ne don ma ko ba ne pi ma cha ma lei ko ad de don ma si di magi homina ba kangbu tumaina uwa akhoi gi alum ba nung jau thanga ba kho ka pa se madi taudi madi ne ta ba yam na pa me mi na wa nga nga sumun na ta ba adi ma na chingya ta me ada sat la ni urak ta sat la ni sat la ga nung sit na hum ba malaya nung sit na mi ba ne uru ru ru ru huma pa se dai dai da uche wa ya na khong ba adi turien de sing chen ba chuma ma khon me yam se ma ta ba yam pa me na ma yam khang nge ba ma khon chi ko nungsi chila pa se o machine nungsi som dei chila ikai ma di khang e ba chmain ta wi kai ga chma ji khang e ba 아두 많은 과도기 밤잡아 밤새 모이기 용기 만악세 되더냐 와기네 장갈라 말이 우멍아마고 마시 많은 양 밤새 와시 마락세 많은 잣다나 상나나 산나다나 코나다나 마두제데다 타우나 마마담리엔 마시 양 밤새 아데 돌마기 마붕아 말이 고 마밍나네 직메카웨 마수 누밤자 아테이동나 마디텐세 카파기 practice taudana adagi masama pagan yam phaba mini ko mase na khungangi mayam hainai o handak sahi gi ne ten kapagi competition se sidine jigmen soidana akhoi khungangi mai pano mana soidangi gold medal se laura dauni haina mayam hainai ko adidegi kamain to ge haibadane dolma sidi mana tumina sigi tonma tournament se madi

Yaubu pamiya bu. Ko, yaubu pam na, magi mayamba shidi no mit kudin gi tiin do kapi bani ko, kapi na mana mayamba yi mana se tsang chala ga ne, tiin do tangali. Tanga pingam di yam lumi ma kudu tak tak tak tak ni ego. Ka yi gino hai bani ne, adu gi matam si gi ne lirung tiin se, na yak hai ba sa, cho bom lai ko, kam ba, yak si gi ma chi na sa ye ba, yam lumi ba ko, lumi bani na ne, ma di ne ngam dri. Ngam dabe de ma bung sina hari donwa nang kaim ta waga nu ko handa ki competition sine na bung na ne a khu imung gi ne izat ki da mata ne chi gi ne mana si trophy se aina lawra da ne na nang ma mang da phama ko ba khu hai ba tol ma se ngai ta ta ma si ma thoi ti am nu ngai ta da ma si mai nga sa gi wa gi jangan do umang do ada ma si changa aga ne nung ma mai ma thak ta pham ma ga lai ba ai ti spangan ji so mani na tien si jo ai ji thang ga pa li rung tien ne thang ga pa ngam de ai yau de yau yau ni nge ma thai ji nung ai ten na lai nge tan ja si da nung si che kan na si lai a tu ki ma tik kan na sir ba ma ji ki man ga nung du ma na ta pa thar ga ma si lai re ba ko lai ba si da ne nung si che a tu ki ma tik kan le uwa coba u pambi sing masak si tik ta na khum dok ta na khot dok ta tau we ba ada mana mami je bang tu kuda angak pam aku le ba kai no je ne wa sing tu din nung sit na ne mamang de sile mamang nom de tui maning de sile maning nom de hai tu i makha de sile makha nom de hai tu i adu main to go jago i sa ba dun wa sing je which which de hum me kong abla hum ma du mai hum ma ga nung se le pa ga hani ma pam de cha dum ba ko ada amu adu main to go de mana ai ti am la ini ma kok si se da hais ai gi lirung tien chana ba lai de ai ma si gi wa sin ai gi lirung tien cha de ge khalle ko khan na man wa si khalle ari ba phaja ba ma po chau chau da ba ko phaja ba wa ma khalle man wa si ya le ga nung si man giri giri giri giri giri giri ta ga tu wa si se nal halle ko nal halle ga wa si pura ma si mai de chen khre chen ma ma da hai de wa si it bi mai to it bi wena mai na sa khum ji do wa si it le ne it laga magi mabung ji ga taw ka phajara ba lirung te na ma sa re sa ra ga mana kai da wi kan am ta hadam de ten se su mana ne u che ki ma tu khom pa sing ga do ten se da ha pe ko ha pa ga mana phaja na se me se ma ga nga sa gi competition taw do ba ja ga do ja ga da hai da na lok sa ba ma da nu sit yam sit li hai da na madugi manak tu dei da chat la ga mana no me khudini ma si practice taw re ko yan ta ra ba no me khudini practice taw re adai di ka mai to ke ha ba da competition gi no me si yau re ko yau ba sei sei da hse gi phar or sai ba khungang si at ta mayam si lang da na phaja phaja ba phiron set da na thola e phiran ma chu ma chu ma chu ma chu the le ko adai streamer asang asang ba ko phi me am ga si yan da na mayam ji jakoi sa da na adegi acho acho ba moi gi khungang du gi ning thau ga su loi la e ko la ga moi si loi na ma lai re competition je hau re nu mi sa kam da wi nu chi chi yam kan na si le ba ko adu na ma pham ma pham da gi tong an tong an ba ja ga da gi mi yam ma ma ma sa mo pha ba mi ma yam ma moi gi li rung ten pu na la i ni ko ka pa se ma thang thang hau re khara bagi tien se nu shis na kan kan man da no hum ma ga pu he khara mana tiek pa ya we adu mai na mathang mathang mathang mathang mathang tien ma ya ma yam se amat ta de khara na pai thoki da na ma gi target tu gi da gi wa ma da cha khi ba ko adu mai na tom to e to lo pat di jig me gi tan ja la e ko dol ma gi ma yam jig me se jigne si su ma re ho na ga ma di ai ding am da ni ai ding mi khuding i ho na ri ben ta ma na ma gi ti en si wish de ka pe ko ka pu pa se de jigne si di la am me bo ko la ma nu si te kan mam lak tan mai ti en si hum ma ga pu re ko to e ta ge ta am ta pa ma ngam dre a de di ma yam ye ngam ye ngam mi ba ma yam khung gang gi ma yam sna hai as handak si di akhoi na ngam dre si di himaloi gi nungshit sinane akhoi bu mai thiba pire da na handa tikana da na torna me je thoiba nga maro in ma yam je wa wa wa wa ngang ne re ene ko tanja si da lau thore e khwai gi ma ya aroi ba competitor ha ga farotski dolma he na ko dolma si di

Nung siwinang ginapamda, karigumba karadi, tamjaning kibani. Adubu, wakal na pambang naringay, amuktang ujaning ba jinglog saktamadubu uba fangdana, nang di uunkri, yumnak sagay.

angan ba matam nung si ba mayon chong lak pa matam dagi nang tapu khanjar ki ngaujar ki adubu nangi awon ba matau tuna manghan biki aygi nung si babu thaza balay traba aygi nung si babu isana hangjari tungna khidra amukhanna mapukasida.

kaungam draba thaudo kayana lipun nama oikiba ibanigi nungsi khongchatta kainare ngasidi nungdambagi khudolna atubu hingningli nungsi banangidamak mikup amatangoi rabasu ngasidi

ba ma thang khan ba u rak le ma pui un bi pi bu nung un bi pung ning lang tak nei hai loi bi sing da tung ba ha bu mak su ma man di mi ta na ta yang la ga ta bu che ra na bu su ma wo yoi sari mo sa na ba na lai da sa ni khang na su angang do yang ku ding ma wa ti Acamba, arai bami sak sumamandi, tarap tuk nak kalaga, mapui mapau hang lagi.

Naurem Raju na kanbirakpa isai atugi matik nungaina tajari arubu matamje leise laktaba galoina na koi gi caller aroiba matang lakhatsa ki ge ringkingdena leire kanawai gi yengmina sei.

0: Hello. Aroiba caller lo khat chage kana oibirabno.
1: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Taram lo chari kana oibirabno.
1: Sir, phone
0: tau jere bai gi me. Isi ai kau ai gele sam thawang kiri legai gani.
1: Thawang dagi. Hebi yo karam ba film isai tavi gani. Sir,
0: nungsi bi impal hari Yani, ada isai gi mayu nang na sum phajarak pase ko. Arvin Sebong ka Divya ka sakmina ba. Ado di matam su yam lai selaktre phone to birak pagi tam ka thagat chari nupi ne di kharan ngam gre hai dare nga sigi live for inse.
1: Hoi sa.
0: Hau gure gi tabi ho bro.
1: Ta ze ya sa hau gure gi loi bu pa
0: ba. Som ju lai bu pa ba.
1: Ma khatam yam re da ra jo khatam.
0: Hoi hoi. Mane mane. Ado di adom na khan birak pa sei lan thok chari roi bu ina tamina rse.